0: At puno ng pagmamahalang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay First Lady Liz Araneta Marcos nitong Mother's Day sa kanyang social media page. Sinabi ng Pangulo na nasaksihan nito ang unang ginang kung paano mahalin ang kanilang pamilya, hindi dahil sa tungkulin bilang ina kundi dahil sa kanyang pagmamahal bilang ina. Wala na anyang mahihiling pa ang kanilang mga anak. At lalong wala itong mahihiling na masigit pang makasama sa buhay kundi ang unang ginang. Pinasalamatan ng Pangulo ang unang ginang dahil sa patuloy na pagmamahal sa kanilang pamilya at pangunawa sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay at anya ay mahal na mahal nila ito. Binati rin ng Pangulo nitong Mother's Day si dating unang ginang Imelda Marcos, ang kanyang mga kapatid na sina Irene Araneta at lahat ng ina. Kinilala ng Pangulo ang pag-aaruga, pagtitiis at walang kapantay na pagmamahal na inialay araw-araw ng mga ina para sa kanilang pamilya at para sa bansa.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Hinimok ng Korte Suprema ang Kongreso at Malacanang na ayusin ang magulong probisyon sa batas kaugnay ng parusa sa mga sangkot sa vehicular accident na may namatay, nasugatan o may napinsalang ari-arian. Sa 33 pahinang desisyon sa kasong Noli Ilon versus People of the Philippines, sinabi ng Supreme Court and Bank na may unjust situation sa umiiral na batas dahil posible pang mas magaan ang parusa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide kaysa sa reckless imprudence resulting in serious physical injuries o damage to properties. Ayon sa Supreme Court, ang akusado sa homicide cases ay pwedeng makinabang sa mitigating circumstance gaya ng voluntary surrender at guilty plea, kaya nababawasan ang sentensya. Pero ang mga kinasuhan naman ng serious injuries o damage to properties ay hindi pwedeng makinabang sa parehong probisyon dahil sa nakasaad sa Article 365 ng Revised Penal Code, tinawag ng Supreme Court na inequitous o hindi patas ang ganitong sistema dahil pare-pareho lang namang nagugat sa criminal negligence ang naturang mga kaso.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: May pagkasihubis ito ah. Nambataan si Veronica Kitty Duterte sa Boracay kasama ang rumored boyfriend nito na si Vic Singsun. Ayon sa ulat, sa mga kumalat na larawan at social media posts, makikitang naka-red bikini si Kitty habang kasama si Singsun at ilang kaibigan sa kanilang bakasyon sa sikat na isla. Si Kitty ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa common law wife niya na si Hanileta Bansenya. Si Vic naman ay apo ng negosyante at dating Ilocos Sur Governor na si Luis Chavit Singsun. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni Kitty at Vic, pero lalo pang umugong ang espekulasyon matapos silang ilang beses na matang magkasama sa iba't ibang lokasyon sa social media post.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Balita naman sa larangan ng palakasan, naghihintay ang San Miguel ng seeding pagdating sa quarterfinals ng PBA 50 Commissioner's Cup. Tinapos ng Beermen ang 12-game elimination sa 7 wins, 5 losses. Nakapasok sa next round pero nasa lower half ng last 8. Ibig sabihin ay dalawang pukpukang laro ang kailangang ipanalo ng San Miguel para pumalaot ng mas lalalim sa playoffs. Depende sa kinalabasan ng dalawang laro sa pagtatapos ng Elims nitong linggo, May 10, sa SM MOA Arena, hindi bababa sa 7th ang SMB. Posibleng rain or shine o Meralco ang makatapat. Sumakay ang Beermen kina Benny Boatwright, Jericho Cruz, Marcio Lassiter, Don Trulliano, CJ Perez, Junmar Fajardo, para makuhang third straight win 116-104 laban sa Phoenix noong Sabado sa last game nila sa eliminations. Malaking bagay si Cruz na nakabalik na mula sa back injury dahil kaya hindi agad naumpisa ng torneo at pigilang minuto ng pagbalik. Malaking tulong din si Boatwright. Nakapag-adjust agad kahit sa home stretch ng eliminations na dumating bilang replacement import.
1: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan. Ako po, si Arman Galang.
1: DZXO! Doble uno! Doble ocho!

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras natin katsokalin, ganap ng 8:28 at ang oras, sinatid sa atin ang bio-flu. Normal symptoms, baka flu na yan, i-bio-flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Tuloy pa rin ni Noel Cabangon, awiting inatid sa atin ang Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo magbayo Jessic agad. Ramdam ang alaga mo, doctor prescribe pa. Bayo Jessic, ingat.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: 8:33 ang atin pong oras. Kachokaran, tuloy-tuloy po tayo. Dito pa rin sa atin namang palatuntunan. And once again, inanyayahan po namin kayo na i-like, follow, and share ang atin po namang Facebook page na 1188DZXOAM para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa W1W8. Mga kachokaran, so talagang si Nicholas Copeman, exit na talaga. Ha? Malinaw po yun. Exit na siya talaga dun sa defense team ng dating Pangulong Digong Duterte. Sambay kodi ko natin. At meron naman daw bago. Meron naman bagong abogado. Kaya huwag namang isipin na walang pong magtatanggol sa dating Pangulo. So, nabanggit na yung ilang mga dahilan, di ba? Doon sa open court, ang binabanggit po mga kachokara ni Attorney Nicholas Copeman, kabilang sa mga dahilan, parang din na nakikikooperate sa kanya yung dating Pangulo. Yun yung sinabi niya, pinag-uusapan daw nila yung ebidensya. Tapos isang minuto pa lamang parang ala na, hindi na nakasusunod dun sa pinag-uusapan nila. Tapos ano pang sabi, bahala ka na rihan, parang siya daw na-realize niya na siya mamamatay na sa kulungan, in detention. Gusto pa rin nating pag-ibayin yung kulungan tsaka detention, yung prison at tsaka detention facility. Kasi parang pag-detention, not yet guilty, di ba? Pagka prison, parang guilty ka na. Pinisikap lang nating magkaroon ng pagkakaiba yung dalawa kasi yung dating Pangulo, not yet guilty. Hindi pa po siya napatutunayang nagkasala dun sa tatlong count ng crimes against humanities na nakasampa laban sa kanya sa International Criminal Court. Kaugnay po ng kanyang madugong kampanya laban sa illegal na droga. Yung kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ibang usapan pa yun. Ngayong araw na ito, ina-expect ipatatawag na siya, isusubpena siya ng Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group o yung PNPCIDG para magpaliwanag o ano pa man, no? Tungkol dun sa mga akusasyon nga, dun naman sa mga di umano, mga EJK, extrajudicial killing, di umano doon sa Davao City. Nung siya po ang hepe ng pulisya doon. So iba pa yon. Ngayon dito kay Attorney Nicholas Copeman, ang sinasabi, hindi naman niya ito talaga dinidribble. Kasi parang, sabi nga ng iba, paldo na eh. Kaya bumitaw na. Unang-una, natapos na po yung kontrata. Tapos meron pa nga siyang ibang sinabi doon sa korte, 'di ba? Parang ang sabi na sa kanya ni dating pangulo, do your job. Siya daw nagawa na niya yung ano, yung mga I cannot help you anymore. Dahil nagawa na daw niya yung kanyang ginampanan daw niya ng mabuti yung kanyang tungkulin bilang presidente. 'Yan ang sinasabi po ng dating pangulo. At gusto niyang maalala dun sa kanyang faithful na pagganap sa kanyang tungkulin. Eugene Villanueva, kachokanan, magandang umaga, SKLA underscore Nico Nico. Magandang umaga, only 28 days to go before back to school. Yes, ano ba? June 8, di ba? June 8 ba? June. Siyempre, Monday yun eh. Oo, pero first week ng ano ng June. Nakalate nga tayo. Tama, June 8. ang start ng klase, second Monday pala yun ng June. Second Monday. June 1 ay Monday, then yun, second Monday nga po. Yan, yung back to school. Magaling mag-countdown to eh, si Eugene Ray Villanueva. Pati yung Pasko, nabibilang niya dati eh. No? Okay, so ang sabi ni Nicholas Kaufman, hindi niya dinidelay yung usad ng kaso, yung paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Kahit siya ay bumitaw na dyan po sa pagrepresenta sa International Criminal Court. Sabi niya, if my withdrawal is approved by the trial chamber, it will not affect the process of proceedings. End quote. Sabi niya ni Kaufman sa isang statement kahapon, nangako umano ang abogadong papalit sa kanya na handa itong dumalo sa status conference na nakischedule sa May 27, 2026. I should add that prospective counsel has much experience with the use of the court's information technology and will not find it difficult to ready himself for trial. Indeed, he will have the benefit of the defense thorough analysis of the prosecution's flimsy evidentiary matrix as witnessed during the confirmation proceedings, end quote. So naniniwala siya na yung papalit, hindi pa niya pinangalanan na at hindi pa rin po pinapangalanan kachokaran kung sino yung papalit na abogado talaga ng dating Pangulo. Pero ang sinasabi ni Kaufman, mayroon itong karanasan sa International Criminal Court at hindi mahirapan, will not find it difficult to ready himself for the trial. Hindi mahirapang ihanda ang kanyang sarili sa pagdinig kachokaran. Ha? Anyway, andyan daw po yung malawak na analysis ng prosecution, ng depensa at saka yung napakababaw, quote-unquote, flimsy, mga maninipis na ebidensya ng prosecution. Sabi niya yun. Ironically, counsel for the victims should be directing their worries regarding potential delays in the proceedings to the prosecution that prior to confirmation refused to give a substantive response to the defense request that it confirm the immediate availability of key cooperating witnesses for trial. Sabi pa niya. Now narito, kinumpirma po ng ni Kaufman sa ICC, hiniling niya po kasi, kinumpirma niyang hiniling na niya sa ICC na aprubahan ang withdrawal niya bilang abogado ni Duterte dahil natapos na umano ang kanyang kontrata noon pang March. Okay, noon pang March. So, ilan yun ha? Bukod dun sa mga nabanggit pa niya. Pero yun yung sinasabi niyang dahilan. Alam niyo, may legal na dahilan, meron dahilan na kailangan mong basahin between the lines. Eh yun nga po, kinumpirma na ni Nicholas Kaufman na sinahan ni Leta Bansenya at Veronica Kitty Duterte ang pumili ng bagong abogado na hawak sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. So hindi si Sara, ganon. Hindi. Karaniwan kasi, di ba, kung sino abogado sa pamilya, sa mong bibigyan ng pag legal matters yan eh. Oh, Sara, ikaw ang abogado. Ganun ang ini-imagine mo, di ba? Sa karaniwan takbo ng pamilya, kahit na nakaglagtitipon dyan yung pamilya. Limbawa, itong ang common law wife, si Hanilet, si Kitty, at yung iba pang mga miyembro ng pamilya. Ang ini-imagine mo, when it comes to legal matters, ang aasahan si VP dahil siya abogada. Parang sasabihin, Sara, ikaw ang abogada, ikaw nakakaalam dito, ikaw yan. Ikaw mga siwa dyan. Pero ang sinasabi po sa balita mga kachokaran, ito daw pong sinahan ni Leta Bansenya at Veronica Kitty Duterte ang pumili ng bagong abogado na hawak sa depensa na siyang magtatanggol sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Sabi ni Kaufman, mismong si Kitty ang nagsabi sa kanya na napili nila ang kanyang ina ng kanyang ina ang kapalit na counsel at tiniling na siyang umatras sa kaso. Yun daw po ang kwento. Sinabi rin niya na nakumpirma niya mismo sa bagong abogado na handa itong agad akuin ang depensa ni Duterte sa susunod na pagdinig sa Dahig. So yun nga yung binabanggit na hindi naman inaasahan na magkakaroon po ng masyadong delay o maapektuhan yung kanilang trial dahil po sa pagpapalit na ito ng kanilang mga abogado.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: So, yun nga po ang pagkumpirma na ginawa ni Kaufman, mga kachokran. Ha? Sabi niya si Katie

0: Ito pag-usapan natin sa doble uno doble otso. Isang hihintay natin ngayong araw na to. Eh kung panong yung palang isisilbi yung hindi naman warrant eh, hindi naman warrant. Nilinaw naman yan ni John Vic Remulla, ang secretary ng DILG. Hindi naman warrant kung di subpoena, imbitasyon, panyaya, subpoena. Kay Senador Ronald Bato de la Rosa na alam naman natin hindi pumapasok sa Senado simula pa noong November nang mapabalita na meron ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court. So ipatatawag siya. Ang sabi po ng Secretary Remulla, hindi ito paglilingkod sa ICC. Hindi nila ito ginagawa dahil sa ICC. Ito raw po ay... kasi hindi na nga tayo member ng ICC. Ito ay internal. Yun ang pagkakalarawan niya. Internal daw po ito. Subukan nga nating pakinggan mga kachokanan ang pahayag po ng DILG Secretary kaugnay po sa gagawing imbitasyon sa senador ngayong araw. Si Secretary Remulla.
1: The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes.
0: So in aid of investigation of the previous crimes. Tuloy natin.
1: I repeat, this is not an arrest warrant.
0: Hindi daw po ito warrant of arrest para hulihin ang senador.
1: But a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP, to lead the task force to locate.
0: So merong 10,000 daw po na personnel ng PNP o iba pang law enforcement agency na itatalaga no para tingnan, hanapin kung sakasakali pong kailangan arestuhin itong senador. Pero sa paghahanap pa lang ngayon, may itatalaga silang tao underground. Sino ang mga ngasiwa? Tingnan natin.
1: If a possible evasive maneuver is done, is will be General Hansel Marantan and General Modico of the CIDG.
0: So General Marantan and General Monico of the CIDG ang mga ngasiwa, mga katsokanan sa paghanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong araw.
1: Are there any questions?
2: The failure of Senator de la Rosa to appear before the investigation, ano pong gagawin po ng PNP?
0: So ano ang gagawin ng PNP kung hindi humarap si Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa patawag ng PNP? Ang tugon.
1: We will wait for the subpoena to be issued and then we will answer the questions afterwards. Let's wait.
0: Hintayin muna na i-issue ngayon yung subpoena tsaka na lang hintayin yung mangyayari, yung sagot pagkatapos na ma-issue ngayon yung subpoena. Ayaw hulaan kung sakali na hindi tumugon si Senator Bato de la Rosa doon sa tawag na humarap sa CIDG. Ayaw mo nang sabihin ni Secretary anong gagawin niya.
1: For the subpoena first, and let's wait for it to be served to him personally.
2: Sa mas malawak pong perspektibo, pakipaliwanag nga ho kung ano yung pinakadahilan kung bakit ho siya ipapatawag, although nagkaroon na ho dati ng Quadcom hearing.
1: Well, he has never been personally investigated. This was triggered again by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. I will repeat, we are not a member of the ICC. We are not working with the ICC.
0: Hindi raw tayo miyembro ng ICC at hindi sila nagtatrabaho para sa ICC, sabi ni SILG John Vic.
1: This is a purely internal matter.
0: This is purely an internal matter. So, nagtatrabaho sila para sa Pilipinas. Hindi para doon kay International Criminal Court. John Paulo, magandang umaga. John Paul. John Paul. Joe Paulo, good morning.

0: Eto, tuloy natin ha.
1: What we are doing.
2: Sir, based on your info, nandito pa ba si Senator De La
1: Cruz? Yes, based on info, he's in the Davao region.
0: So nasa Davao region pa raw si Senator Bato. Ibig sabihin, hindi tumatakas. Tinanong eh. Based on your information, nasa Pilipinas pa ba? Yes, it's based in Davao region. Sa Davao daw. Ha? Alam nila kung nasaan.
1: And Region 11 has already been alerted.
0: So, yun daw police, mga police daw sa Region 11 has already been alerted. So, yan yung effort naman mga kajokana ng Philippine National Police at ng gobyerno in general ng DILG para po makausap, mapaimbita, maimbestigahan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay daw ng mga kasong previously kinakaharap niya, yung mga kaso pa noon, ang sinasabi niya, walang kinalaman ito sa International Criminal Court. O, kumusta po ang paminggala ninyo? Meron pa ba kayong tinatak-tak-tak-tak man lang na asukal dyan? Meron pa ba kayong pinampainit ng sikmura kahit kaping bigas man lang? Kung masagana po ang inyong almusal, mabuhay po kayo. Kung hindi naman, edi, better luck next time. At least, di ba? Lagi tayong may next time. Lagi tayong may chance ang bumawi. Lagi tayong may pag-aasang makabangon. Magkano ang ibababa ng presyo ng gasolina, ng diesel bukas? Bakit pinalitan pa natin yung gasolina? Kasi yung gasolina hindi bababa. Ang gasolina, tataas po ang presyo. Ay, grabe. Magkano ang itataas ng presyo ng gasolina? Hanggang 5 pesos. Bukas siguro, no? Kasi Martes eh. Martes. Karaniwang inaanunsyo ang galawan Lunes, ipinatutupad Tuesday. Yan. So magkaiba ang galaw sa pagkakataong ito. Yung diesel, bababa. Gasolina, tataas. Oh, ano ba gamit nyo, kachokaran? Karaniwang kasi diesel dahil yung public transport. Pero yung mga pang-pribado, karaniwa naman, gasolina, yung mga maliliit, di ba? Mga sedan-sedan, o kaya gamit sa bukid, mga traktora. Yung pampatubig naman, diesel. Yung traktora, yung mga tawag doon, di ba? yun eh, mga, yung hand tractors, di ba? Yung traktorang malaki, diesel, yun eh, yung sinasakyan. Yung hand tractors na karaniwang ginagamit, gasolina. Sa pangisda, gasolina. So, malaki kasi mga diesel. So, yun ang magiging trend bukas, mga kachokaran. Yung presyo ng diesel bababa, presyo ng gasolina tataas. So, mukhang mag-aabot na sila. Pag hindi nagbago itong trend na ito, mag-aabot na yung presyo ng diesel at ng gasolina, pero dun sa mataas, hindi yung prior to Middle East crisis. Diba? Magkaiba nga po ang inaasang galaw sa presyo ng gasolina at diesel. Napaulat po na posibleng tumaas ang presyo ng gasolina na hanggang 5 piso kada litro at pwede namang bumaba ang diesel ng hanggang 9 na piso kada litro, kachokaran. Ayon sa mga oil industry sources, pwede ring magbago ang pagtaya depende sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandigdigang merkado at sa magiging abiso at pwede pa ring maging intervention na gagawin ng DOE. Depende, ang Department of Energy, kikilos ba? Ano ba ang gagawin? Maglilista lang? O gagawa ng parang mabawasan yung increase? Wala pang official na anunsyo ang DOE tungkol sa inaasang price adjustment bukas, Martes. Gayunman, nauna nang nagbigay ng paiwatig ang DOE Oil Industry Management Bureau na posible na magkaroon ng malaking rollback sa diesel at kerosene kasabay ng inaasang pagtas naman sa presyo ng gasolina batay sa umiiral na galawan sa merkado. Oras, ganap ng 8:54, kachokaran, dito pa rin sa atin namang palatuntunan. Pag-usapan natin sa doble uno, doble ocho.
3: Home. masakit ang ulo ko.
4: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ah, diba? Tapos ano pang mga mainit na balita ngayong umagang ito? wala pala yung bini. Pero sila po ay magpe-perform sa US, Canada, Europe, ganun yun eh, no? Ito pa rin yung aabangan natin. Gatsokaran ngayong araw na to. Marami talagang mga aksyon na aabangan ngayon. Yung nabalita natin kanina, yung sinasabi na posibleng magkaroon ng kudeta sa Senado, niluluto, di umano ay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang gusto raw pong mailagay bilang Senate President Loren Legarda. Papatalsikin si Tito Soto bilang Senate President. Isasalang na nga po kasi ngayong araw ng Kamara de Representantes sa botohan ang report ng Committee on Justice hinggil sa probable cause ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos katsokaran itong ilang linggong mga pagdinig at presentasyon ng mga documentary at testimonial evidence, didesisyonan ng Kamara ngayong Lunes, May 11, kung iaakyat sa Senate Impeachment Court ang apat na articles of impeachment labang kay Duterte. Apat po yun, pero kahit isa lang, siya maging guilty na rin yun. Ano ba talaga ang kahihinatnan? Nakapalob po sa report ng Justice Panel ang resulta ng ilang linggong hearing tungkol sa confidential funds, yung unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman di umano, ang umani bribery o panunuo, pangingikil at ang pagbabanta ni Duterte di umano sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at late Congressman Martin Romualdez. Tiniyak ni Justice Panel Chairperson Attorney Gerbil Jinky Luistro ng Batangas na handa ang komite na ipagtanggol sa plenaryo ang kanilang findings, evidence at proceedings na nagresulta sa unanimous vote sa impeachment report. We are anticipating that this coming Monday, sabi niya, today yon, yung Monday ngayon, we will be given the opportunity to defend the committee report, to defend the findings of probable cause, to defend the articles of impeachment, ang sabi ni Luistro. Matatandang inaprobahan ng Committee on Justice sa botong 53-0 ang probable cause para ma-impeach si Duterte at 55-0 naman para isalang sa plenary deliberation ng articles of impeachment. Inaasahan ni Luistro na magkakaroon po ng mainit na debate sa report ng panel pero handa umano ang komite na sagutin ang lahat ng itatanong, lalo na siguro ng mga nasa minorya. No? Sa ilalim po ng saligang batas katsokaran, kailangan ng 106. Yan po ay one-third ng 318. Actually, ang nakalagay one-third. Ang katumbas noon 106 kasi meron 318 na miyembro ng Kamara ang kailangan bumoto pabor sa pagpapatibay ng articles of impeachment para maiyakyat doon sa Senado. Ang first article tungkol sa irregular di umano na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd o Department of Education nung siya pa'y nagsisilbing Education Secretary. Ang second article, refresh natin ha, second article ay ang aligasyon na unexplained wealth at pagkakaiba ng statements of assets, liabilities, and net worth o SALEN sa report na Anti-Money Laundering Council hinggil po sa 6.77 billion pesos na bank transaction ng mag-asawang Duterte kasama niya si Attorney Man Scarpio. Ang third article tungkol sa bribery ng mamigay umano ng cash envelope si Duterte. So panunuhol to sa mga opisyal ng DepEd nung kalihim pa ito at ang pang-apat na article ay hinggil po naman sa umano'y kill plot o tangka banta di umano na papatayin sina Pangulong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Romualdez. Nauna nang sinabi ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon, miyembro ng Justice Panel, na posibleng umabot sa 215 ang boboto sa impeachment.
5: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

Nakasama natin sa technical side ang atin namang engineer boy, Pretty Boy Piñera. Ako po si Arman Galang. Hanggang sa araw ng bukas, pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: 11
1: double 8.

0: Oras, ganap na ang 10:52. Katsongaran at ang oras, sinetid siya atin ang Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa. Bayo Jessic, ingat.
1: Om, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribe brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: 1188.
5: Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.
0: Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Monday, Monday na naman. At sana puno tayo ng energy para sa isa pang linggo, isang buong linggo ng ating pagtatrabaho. Huwag kalilimutan, ingatan po ang ating sarili para naman, may lakas at malampasan natin lahat ng kailangang malampasan, maabot natin ang mga nais nating maabot. Nakasama natin sa technical side ang ating engineer Boy, Pretty Boy Piñera. Ako po si Armand Galang. Good morning. Ingat tayo lagi.

0: Great, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
7: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: XXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Sa ulo na mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran Forte!
3: Unilabian. Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
7: 122.

0: number KBP oras ay ganap na po alaw na ay medya
1: DZXO
0: double one. Sa hapon ito na Monday kalabing isa sa buwan ng Mayo, tuloy-tuloy tayo sa pagtanapok pa rin ang ilang mga piling awitin sa double uno double ocho.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: 1188
6: 1188

narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: KBP Nueva Ecija Chapter Upland Bloodletting 2026. Maraming salamat po sa lahat ng tumugon para matulungang madugtungan ang buhay ng ating mga kababayan. Blood donors, sponsors, volunteers, lalong-lalo na sa 91 successful blood donors. Thank you for your partnership. Victory Kabanatuan, BJG MRMC Blood Bank, Midway Colleges, 7 Infantry.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: taon.
1: Pero ba tayo limang sandali bago mag 5 p.m.
0: Ay, salamat.
1: 5 p.m. ang ating Samot Sari program. Balita at informasyon.
2: DZXO
3: Doble 1
2: Doble 8

0: Oringi ng Panginoon. Praise the Lord. Pero po tayo limang sandali palipas ang alas 5. Muling magandang hapon. At mula sa silid pambalita ni Pilan D. Jackson, narito na balita pang alas 5.
1: Doble uno. Doble ocho. Balita. Ngayon.
0: Narito na labas sa ating mga panghapong mga balita. Sa hapong ito na Lunes, ika-11 sa buwan ng Mayo, Summer 2026. Sa hanay ng ating ilang mga pangunahing balita. Kamara de Representante sa araw na ito ay nagpatupad ng mas mahigpit na alituntunin, pinagbabawal ang disruption, pati na demonstrasyon at ang mga hindi parliamentary conduct ng mga mambabatas. Ito ay makaraan na buksan ng plenaryo ang mga kaukulang proceedings para sa pagtalakay sa articles of impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte na inaasahan na maging isa umano sa pinaka mahalaga ng kampanin na inaasahang alinsunod si tinadadhana ng mandato para sa mga mambabatas sa saligang batas sa kasaysayan ng politika sa bansa. Si Presiding Officer Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato ay binuksan ang sesyon na may maigpit na babala na ang naturang mga proceedings na isasagawa ay sa ilalim ng constitutional mandate ng Kamara at ito ay alinsunod sa due process. Ang presiding officer pinalalahanan ang bawat isa, bawat miyembro ng Kamara na sumunod sa ipinapatupad na proceedings na isasagawa alinsunod sa alituntunin na napagkasunduan at sa pagganap ng kanilang mandato na hahantong sa botohan sa articles of impeachment ng mga miyembro ng Kamara bago ito mayakyak sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ay alinsunod umano sa due process na itinatadhana ng ating saligang batas, pagdidiin pa ng presiding officer. At Hernandez ay ipinagutos lahat ng mga mambabatas, pati na sa mga panuin, mga tauhan ng media at mga bumibisita na umano'y maging maayos ang kanilang pagganap sa galeria para sa gagawing strictong parliamentary decorum na ipapatupad. At kanya rin pinahayag na ang mga mabatas ay kinikilala, kikilanlin ang bawat isa sa kanilang pagnanay sa magsalita, magsagawa ng interpelasyon at magsagawa ng manifestasyon. Subalit kailangan ay may hanggang 3 minuto lang ang itatagal ng bawat mambabatas. Hernandez ay binigyan din na lahat ng manifestasyon, remarks, interpolations at pati na intervention ay dapat ay alinsunod sa napagkasunduang mga alituntunin. Sa mataas na kapulungan naman ng Kongreso ay nagkaroon ng palitan ng liderato. Opisyal na naluklok bilang bagong president ng Senado. Si Senador Alan Pire Cayetano ngayong araw na ito na Lunes, Mayo 11. Kung saan napatalsik si Senador Vicente Tito Soto bilang Senate President. Idineklara ni Cayetano na nakuha nila ang suporta ng 13 senador sapat na bilang upang umunay baguhin ang leadership ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa botong 13 na elect si Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Soto na nakakuha lang ng 9 na boto habang 2 naman ang nag-abstain. Kabila sa mga bumoto na yes, sina Senador Alan Pire Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Camille Villar, Mark Villar, Bongo, Robin Padilla, Jingo Estrada, Rodante Marcoleta, Ronald Bato de la Rosa, Amy Marcos, Joel Villanueva at si Cheese Escudero. Nag-know naman sina Senador Soto, Peng Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Rizzo Ontiveros, Win Gatchalian, at Lito Lapid. Habang nag-abstain o hindi bumoto sina Senador Meg Sabiri at JV Ejercito. Samantala sa ating paring mga pangunahing balita, wala na bang destabilisasyon ay nangyayari o na-monitor sa aktibo rangko naman ng Sandatang Lakas sa Pilipinas o AFP sa kitaumuno ng posible impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte ayon nito kay Defense Secretary Gilbert Chudoro. Sa ngayon ay kung ang tatanungin ay ang mga aktibo miyembro ng Sandatang Lakas ng Bansa ay solido at sumusuporta sa ating saligang batas. As of now, sangkot ang mga duty members, we are not monitoring anything that is not o may tuturing na destab move. Ginawa ni Chudoro ang pahayag, makarana ilang mga retired military personnel ay nagpahay kumano ng opinion, subalit bigyan din na meron na sila sa labas ng kanila o labas na ng kanilang restriction at we can no longer have jurisdiction sa kanilang parang personal at wala naman sila umanong impluensya sa kasundaluhan ayon kay Chudoro. We are unay nagpahay kang Malacanang na umaasa sila na kinikilala ang dinatadhana ng batas sa tangsalikang batas noong nagdaan taon ang intelligence community ng ating militar ay wala ay nagsabi rin na sa gitna umano ng mga report na umano yung destabilization plot kontra sa Marcos administration ay pawang mga kwentong barbero lamang. Samantala, sa Senado na italaga namang bagong Senate President pro tempore si Loren Legarda. Makarano mo noon na magkaroon ng pag ng pagbabago ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso ay nagkaroon din ng palitan ng mga namumuno. Kasunod naman noon ng pagkakaluklok ka kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President ay na ilagay si Legarda. Bilang kabalit naman ni Panfilo Ping Lacson na Senate President pro tempore at makaraan nilang makuha umuno ang mayorya sa pamunuan ng Senado. Sa lagay naman ng panahon, narito na po report ng DOST Pag-asa Ingil sa kinikilusaman ng Bagyong Kaloy. O itong pa-international name na si Hagupit. Nasa na ang tropical depression na si Kaloy. Ating tanggapin at pakinggan ang report ng DOST Pag-asa.
2: Magandang hapon, ngayon ay May 11, 2026 at narito ang update ukos sa minomonitor natin na si Bagyong Kaloy at sa maging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Caloy ang karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa line 470 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour and wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or extension nito ay magdudulot po ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa Eastern Samar, Surigao del Norte, 5 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Unlikely or hindi po natin nakikita na magiging bagyo ito, hindi rin ito papasok sa loob ng PAR and wala po itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies pa rin po yung prevailing for most areas of the country, lalong-lalo na dito sa bahagi po ng Luzon. So except po dito sa may ilang areas ng Eastern Visayas at Caraga, ang mararanasan lang po natin ng mga pag-ulan ay yung mga isolated dala po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Base naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Caloy, generally northwestward pa rin yung pagkilos nito, nananatiling malayo dito sa ating landmass. And makita po natin patuloy din itong papahina within 12 to 24 hours ay magda-downgrade na lamang po ito into a low pressure area. Again, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, maliban na lang sa trough or extension po nito na siyang magdudulot ng mga scattered ng mga pag-ulan, mostly dito sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga area. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Martes, sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, patuloy pa rin na magiging bahagya maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa rin po yung ating panahon, kaya hanggat maaari limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na po kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time sumilong at magpahinga na lamang po tayo. Ugaliin natin yung pag-inom ng tubig at huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. And also, pagsapit naman po ng hapon at gabi, lalong-lalo na dito sa ilang areas ng Cordillera at Mistive Region at ilang bahagi pa po ng Bicol Region, possible po yung mga isolated o yung mga biglaan. Ngunit panandali ang pag-ulan, dala pa rin po ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay 18 to 26. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius. Sa Lawag at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. At sa Tuguegarao naman, yung maximum temperature po natin ay maaaring umabot hanggang 38 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng bukas ng maulap na kalangitan and possible pa din po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala po ng trough or extension ng low pressure area from Caloy kapag nga po ito ay nag-downgrade na into a low pressure area. So mostly mga light to moderate pa rin po yung mga pag-ulan na ito, but possible pa din yung short period ng malalakas na pag-ulan. And dito naman sa rest of Visayas and Mindanao, maging bahagi po ng Palawan, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly mga isolated na mga pag-ulan pa rin po, dala ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 25 to 32. Sa Cebu ay 27 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga at Cagayan de Oro, yung maximum temperature maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 31 degrees Celsius, while sa Davao naman ay hanggang 35 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malay mga kapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. In the next 3 days, sa malaking bahagi po ng ating bansa ay easterlies po muli yung iiral. Kung saan dito sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, patuloy pa rin na bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon. At kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly mga biglaan at panandali ang pag-ulan lamang, dala pa rin ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 26, sa Legazpi City naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Well, for the area naman ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly ay mga isolated rain showers or thunderstorms lamang din po na dala ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Iloilo ay 25 to 32, at sa Tacloban City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. For the area naman ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Possible din yung mga biglaang pag-ulan, dala po ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33 at sa Zamboanga City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At para naman sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga heavy rainfalls or heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm or rainfall advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang hapon po.
0: Sa ngalan po ng ating naging tagapagulat mula sa DOST, PAGASA, sumayin niyo po ating pangunahing balita pang alas 5. Ang inyo po naging tagapagbalita, George Erickson.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Oras ay alas 5:23 na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sa

0: 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: To our more symptoms, baka flu na yan, iba yung flu na.
4: Masakit ang ulo ko.
5: Red, may work pa. Iba yung Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang Bio Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa sakit ng ulo by Jessica Gard, ramdaw ang alaga, most doctor prescribed pa by Jessica. Inga!
6: Alam nyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
3: Meron tayo 27 after 5 p.m.
7: DZXO
8: Double One Double Eight.
3: Narito mga awitin natin sa inyo, Rexidel Forte.

0: Yan halaga. Awitin natin sa inyo ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alas 5.32, oras na rin naman sa inyo ng Tusiran Forte. Mag Tusiran Forte, may total car friendly formula laban sa dry and unstoppable katest sa lalamunan due to post nasal drip at sakit sa kakaubo na available to Tusiran Night Syrup.
4: Sa ulo ng mga balita.
5: Nabitin? Mag Tusiran Forte with total cough relief formula laban sa dry non-stoppable kati sa lalamunan due to post nasal drip at sakit sa kakaubo.
6: Tusiran Forte.
5: Unilab yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tuloy tayo sa ating mga pang-araw-araw na mga gawain. Buti nila may mga fiesta-fiesta na kayo na paglilibangan. Kung intindihin ang seryoso ng husto buhay nating mga Pinoy sa ngayon sa gitna ng nararanasang init na panahon, init ng politika, may mga dadali kayo. Huwag na tayo makisaw-saw dyan sa awayan ng mga politiko. Sila, masaya sila. Doon sa pinaggagawa nila, palitan ng liderato, palitan ng mga kakampi, pagsusulong ng impeachment, pero ang iniisip ay kung makikinabang ba o hindi. Kaya kung minsan ay sarili mo lang langoy sa mundong ibabaw. Sa kita ng problema natin, ang presyo ng gas, ayan, mataas, mahal, hindi natin makayanan, hindi na magawa ng ating mga drivers yung tulad dati-dati na maganda-ganda ang kita sa taas ng presyuhan sa gasolina, pero walang magagawa. Kailangan ay sumabay sa paglangoy sa mga hamon, samantalang sila ang kanilang iniisip, tapos makakarinig ka na tama ho ba na lahat ng boboto ay may 200 million pesos. Sinabi ka ni ganito. Pambihira, ano? Ha? Hindi naman pala siya nagsasabi. Iko-code din pala yung ibang tao. Sabi ni Ate Amy, 200 million sa boboto na yes. Yung mga magboto ng no ay mawawalan daw ng kakulang mga benepisyo. Para bang pera-pera na lang talaga. Anyway, kasunod po ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Formal naman ay itinaga si Senadora Loren Legarda na yung anak nito talagang si Leandro Levisti, ano? Yan ang nagsabi. Bilang bagong Senate President pro tempore ngayong araw na ito na Lunes. So, papalitan ni Legarda sa pwesto si Ping Lacson. Matapos na makuha umuno nila ang mayorya na naluklok si Alan Peter. Ang manoy nominasyon nagmula naman kay Senador Jinggoy Estrada na formal ding na sa pagtataga kay Legarda sa kanyang bagong pwesto. Sa pagpili kay Legarda ay bahay kay ito ng umano'y naganap na makasaysayang pagbabago. Matatanda dito si Jinggoy, si Joel Villanueva, mga nasa sangkot doon sa iniimbestigan sa flood control na kung saan ay namuno si Ping Lacson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tayo, pawang doon sa kabila, mga
3: sumuporta.
0: After na impeachment, susunod ba yung katong sa flood control. So, alam nyo ba na ang Senado 4 times na po nagpalit ng pinuno sa loob ng 4 taon? Ganun na ba yun? Ha? Sino pa ba ang natatanda nyong presidente ng Senado na pinakahuli bago nyo muli maaalala na, oo nga pala, no? Eto, ayon sa report sa pag-upo ni Alan Pire kay Taro bilang bagong Senate President, ay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM ay muling naging makikita, naging mabilis ang palitan. Sa loob umano ng nakalipas na 4 taon, 4 ang magkakaibang pangalan na nakaupo bilang presidente ng Senado. Nahalal simula noong 19th Congress, yan ay noong 2022 hanggang 2024, itong si Juan Miguel Mig Subiri, di ba? So, nagtuloy-tuloy dahil walo sa pagkawala ng majority support at tinawag niyang tinawag na kabiguan na umusad ang tinatawag na instruction from the powers that be ay pumalit kay Zubiri Mayo 2024, Chief Escudero. Ngunit napatansik noong September 8, 2025 sa gitna umano ng pagkakaugnay nito sa flood control scandal. So muli ay nagbalik bilang Senate President si Vicente Soto III noong September 2025 matapos na ito ay pumalit kay Jesus Cudero. So nakakuha naman ito ng boto sa pagitan ng 15 na mga sumuportang senador. Tapos ayan na, sa gitna umano ng nakabimbing impeachment trial kay VP Sara Duterte, siya na may napalitan. Apat na nga pala. So, ganun kabilis. At yun naman ang makikitang democracy working. Diba? If you have the numbers, sabi nga, kuha mo yung numero, pwede. Pwede ka maupo. Pwede mo mapatalsik yung kasalukuyan nakapuesto. At pag nagkaroon ng problema yung mga nadisgusto, pag sila nagsama-sama at napagkaisahan yun na kaupo, ayan, ganun po kabilis. Kabilis ang kapalitan. Basta you have the numbers, sabi nga, yan ay numbers game. Kaya lang tanong, yung bang pagkakasuporta rito kay Alan Peter Cayetano maging matibay na lalaban kontra sa impeachment? 1 in 10.

0: flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: For more symptoms, baka flu na yan. Sino ba yung makakasama ni Alan Peter dun? Sa hanay niya. Bongo, si Bato, si Amy, eh ano ba yung mga yan? Die Hard, Duterte, di ba? Narito mo na awitin natin sa inyo ng corporate branding.

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: 80 years na alaga-alagang Unilab yan!
3: DZXO!
4: Doble uno!
3: Doble ocho!
2: Meron pa tayong 13 sandali bago mag-6 o'clock. Mamaya po, balita pang alas 6. Tito Soto nagsabi sa kanyang tingin, sadyang may kaugnayan sa Sara impeachment ang nangyaring pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. Yan po, abangan natin sa ating balita pang alas 6. Narito mo na awitin natin sa inyo na Rex It All, 40.

0: Yes, I'm from Jeanette Basco. Awitin natin sa inyo ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yun nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa
4: apat. Masakit ang ulo ko.
5: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag-by Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa by Jessic. Ingat. At tabayan na po ang ating balita pang 6

0: With love and strive for each day, God will make a way. Mula sa silid pambalita ng Himpilan DZX, so narito na balita pang sex.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Pero tayo apat na sandali maripas ang ika-anim at sa ating ilang mga pangunahing balita pang alas 6. Sa gabing ito ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Mayo, Summer 2026, sa ating ilang mga pangunahing balita. Sa pagkakaroon ng bagong pamunuan ng mataas na kapulungan ng Kongreso o sa Senado, ay nanawagan pa rin ang pagkakaisa ang bagong luklok na Senate President Alan Peter Cayetano. Makaraang makakuha ng 13 boto at naupo bilang Senate President, kapalit naman ni Senador Vicente Soto III, ay nanawagan pa rin ang pagkakaisa at pagkamahinahon ni Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kasamahang senador. Ang bagong halal na Senate President, nanawagan ngayon ang pagkakaisa at restraint sa kanyang mga samahan na hinikayat na umangat sa political division at ituon ang pansin sa lumalalang problemang pang-ekonomiya at geopolitical challenges na ating bansa. Sa kanyang talumpati sa pagtanggap bilang bagong Pangulo ng Senado, Cayetano ay umapila sa bawat senador na magtatrabaho sama-sama sa kabila ng kanilang di pagkakasama sa political affiliation o kapagkakapartido at sa iba pang mga pananaw. At bahagi ng kanyang talumpati, sinabi nito, "In the Senate, we may not like each other, but I think we can work with each other and we can love each other." Cayetano ay nahalal na Senate President makaranan 13 senador ang bumoto para ideklara lahat ng posisyon ay bakante. At nakakuha siya 13 boto bilang Senate President. 9 na mga senador naman ang bumoto kontra sa kanya at 2 nag-abstain. Kanyang hinalinan si Soto na siyang namuno sa Senado mula noong September 8, 2025. Ang bagong pamuna ng Senado ay nagsabi na ang ating bansa ay nahaharap sa patong-patong na mga problemang pang-ekonomiya mula sa at pati na sa problemang panlipunan tulad ng illegal drugs at umunoy epekto ng pandemya, global conflict at problema sa katiwalian. Ang buong mundo nasa krisis dahilan sa US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na ang magandang plano na nakalatag ay hindi matamo. Cayetano ay pinunto rin na ang economic impact ng global tension sa ordinaryong Pilipino. "We might not feel the crisis here sa mga session hall, ngunit ang ating mga mamamayan ay daban-daba, mga grab drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, maliliit na karinderya at pati na mga beneficiaryo ng 4Ps, dagdag pa nito." Sa kita umano na espekulasyon na ang pamuna ng Senado ay nagbago at ito'y may kaugnayan sa impeachment efforts kontra kay Vice Presidente Sara Duterte sa Kamara de Representante, ay itinanggi ni Cayetano na ang transition na kanilang pagbabago ay sanhi ng mga may kaugnayan sa impeachment. Kung saan ay naniniwala si dating Senate President Vicente Soto III na malaki umano ang posibilidad na may kinalaman sa impeachment case. Ni Vice President Sara Duterte, ang nangyaring kudita sa Senado kung saan ay napalitan siya ni Cayetano bilang Senate President. Probably that's a very strong possibility nilang sa if I were the Senate President, once the House approved articles of impeachment and sends it to us, I will convene the impeachment court tomorrow, sabi nito. Pahayag ni Soto sa isang panay matapos manon na bumaba bilang leader ng Senado. Hindi naman nagtaka at nagtampo si Soto matapos siyang palitan bilang leader ng Senado. Anya sanay na umano sa ganong tagpo at naranasan na rin niya ito ng 6 na beses. Mula noong 1992 hanggang noong una, siya maluklok bilang senador. Palagi inaasahan natin na I've been here for a long time. I have experienced this around 6 times, 1992 up to the present. Yung palit-palitan namin, I serve on the pleasure of our peers. There must be plan or something, maybe God has different plan, so we leave it that way. Ay pa sa senador. Hindi naman naman nagtampo na intindihan daw niya ang sapagkat may kanya-kanya umano silang agenda. Not really, I was kind of expected. I've been hearing talks days ago. Ay pa kay Soto, wala umanong kumausap sa kanya tungkol umano sa plano ng minorya na palitan siya bilang Senate President. At that's why I didn't resign. I accepted the motion to declare all positions vacant. Wala yung usual na ginagawa natin sa mitpa ni Soto. Samantala, protection na nawa ng Senado ang bawat senador gaya umano ng protection nyo, Panginoon. Yan naman ang bahagi ng tinuran na panalangin bago ng sesyon ang mga senador. Sa iba pang mga pangunahing balita, Pilipinas at bansang Paraguay nagkasundo sa pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan. At pagpapalakas umano sa ekonomiya at kooperasyon umano. Ang isa sa naging sentro naman ng bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios sa Malacañang sa official visit nito sa Pilipinas. Sa joint press con ng dalawang leader ay sinabi ng Pangulo na inilatag nito ang ilang mga aspeto ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay, partikular na sa larangan umano ng agrikultura at sa kalakalan, renewable energy at iba pa. Sinabi pa ni Pangulo Marcos na muna'y iminungkahi nito kay President Peña ang posible umanong export ng tuna, sardines at bangus at iba pa umanong produktong Pinoy sa Paraguay na inasa magpapalakas sa lokal na industriya. At kasama rin umano sa napag-usapan ng kalakalan sa pamumunuan at pamumuhunan sa pagitan umano ng dalawang bansa para sa pangmatagalang layunin ng pagtukoy sa mga oportunidad sa ekonomiya at pati na sa komersyal. At nagpasalamat naman si President Peña sa mainit na pagtanggap umano ng sa kanyang delegasyon sa mga saysayang pagbisita nito sa Pilipinas at sa pagbubukas muna ng merkado ng Pilipinas sa kanilang mga produktong baka, baboy at poultry simula noong nakalipas na taon. At nagpahayag naman ng kahandaan ng Paraguay President na dagdagan ang kanilang alok na export ng mais, oilseeds at agro-industrial products batay umano sa pangailangan ng Pilipinas para sa food security. Sa lagay ng panahon o kinikilos ng bagyong Kaloy, ating muling tanggapin report ng DOST Pag-asa.
2: Magandang hapon, ngayon ay May 11, 2026 at narito ang update ukos sa minomonitor natin na si Bagyong Kaloy at sa maging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Kaloy ang karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layong 470 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour and wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or extension nito ay magdudulot po ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa Eastern Samar, Surigao del Norte, 25 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Unlikely or hindi po natin nakikita na magiging bagyo ito, hindi rin ito papasok sa loob ng PAR and wala po itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies pa rin po yung prevailing for most areas of the country, lalong-lalo na dito sa bahagi po ng Luzon. So except po dito sa may ilang areas ng Eastern Visayas at Caraga, ang mararanasan lang po natin ng mga pag-ulan ay yung mga isolated dala po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Base naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Kaloy, generally northwestward pa rin yung pagkilos nito, nananatiling malayo dito sa ating landmass. And makita po natin patuloy din itong papahina within 12 to 24 hours ay magda-downgrade na lamang po ito into a low pressure area. Again, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, maliban na lang sa trough or extension po nito na siyang magdudulot ng mga scattered ng mga pag-ulan, mostly dito sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga area. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Martes, sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, patuloy pa rin na magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa rin po yung ating panahon, kaya hanggat maaari limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na po kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time sumilong at magpahinga na lamang po tayo, ugali natin yung pag-inom ng tubig at huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. And also, pagsapit naman po ng hapon at gabi, lalong-lalo na dito sa ilang areas ng Cordillera at Mistive Region at ilang bahagi pa po ng Bicol Region, possible po yung mga isolated o yung mga biglaan, ngunit panandali ang pag-ulan, dala pa rin po ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 35 degrees Celsius, sa Baguio ay 18 to 26, sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, sa Lawag at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius, at sa Tuguegarao naman yung maximum temperature po natin ay maaaring umabot hanggang 38 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng bukas ng maulap na kalangitan and possible pa din po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala po ng trough or extension ng low pressure area from Kaloy kapag nga po ito ay nag-downgrade na into a low pressure area. So mostly mga light to moderate pa rin po yung mga pag-ulan na ito but possible pa din yung short period ng malalakas na pag-ulan. And dito naman sa rest of Visayas and Mindanao, maging bahagi po ng Palawan, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly mga isolated na mga pag-ulan pa rin po, dala ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 25 to 32. Sa Cebu ay 27 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga Ortiga at Cagayan de Oro, yung maximum temperature maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius, sa Tacloban ay 31 degrees Celsius, while sa Davao naman ay hanggang 35 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malayo makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. In the next 3 days, sa malaking bahagi po ng ating bansa ay easterlies po muli yung iiral, kung saan dito sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City patuloy pa rin na bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon, at kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly mga biglaan at panandali ang pag-ulan lamang, dala pa rin ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 26. Sa Legazpi City naman ay 25 to 33 degrees Celsius. While for the area naman ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly ay mga isolated rain showers or thunderstorms lamang din po na dala ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Iloilo ay 25 to 32, at sa Tacloban City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. For the area naman ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Possible din yung mga biglaang pag-ulan, dala po ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayong makaranas ng short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 25 to 33, at sa Zamboanga City naman ay 25 to 34 degrees Celsius. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At para naman sa pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga heavy rainfalls or heavy rainfall warnings or yung mga thunderstorm or rainfall advisories, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang hapon po.
0: Maraming salamat, Grace Castañeda, sa kalam po na ating naging tagapagulat mula sa DOST PAGASA. Sumayin nyo na po ang ating balita pang 6 PM, ang inyo pong naging tagapagbalita, John J. De Guzman.
1: Doble 1, doble 8, palito, palito, ngayon!

0: Oras ay 6:25 na ng gabi. Yan. Habang kayo po'y abala sa pagkayak na ng inyong masaganang hapunan, o di pa rin maasikaso. Sa dami na mga gawain sa araw nito ng Monday. Masyado kayo na masyadong abala. Or sadyan din lang makagalaw sa sobrang init ng panahon. Mas type nyo, wag na munang gumalaw. Ah, baka pagpawisan ng todo.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Living on a jet plane. Oras ay ganap ng alas 6:36 ng gabi.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat.
4: Oh, masakit ang ulo ko.
5: Create may work pa. Iba-i-Jessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang Bi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bi-Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Bi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa ating bahabol na balita, galit at duguan. Sorpresa lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado nitong Lunes ng hapon. Ito'y ilang minuto bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa upper chamber kung saan ay napatalsik si Senador Vicente Soto as Senate President at pinalitan ni Senate Majority Leader Alan Pire Cayetano. Naging emosyonal ito si Bato sa kanyang pagbabalik sa Senado kung saan ay ibinunyag niyang kailangan niyang makipagbunuan sa mga humarang sa kanya na mga tauhan naman noon na National Bureau of Investigation o NBI patungo sa plenaryo. Si Senate Minority Leader Alan Pire Cayetano ang una-unang nagbunyag na nasa Senado si De La Rosa kasabay umano ng anunsyo na may bilang siya para palitan si Senate President Vicente Soto III. Anong klase itong gobyerno as sitting president? Hinaharang, hindi umano papapasukin sa sesyon kung ako'y absent, hinahanap ako at sumusweldo, hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapakita ako dito, nagkakasugat ako, pahayag ni De La Rosa ng makapanayam ng mga reporter. Sinabi ni De La Rosa na nasugatan ang kanyang daliri at kanang kamay matapos siyang harangin umano ng mga tauhan ng NBI habang patungo umano sa plenaryo ng Senado. This is the Senate. Wala sila respeto sa institusyon ng Senado, but ganon ang NBI, sambit ni De La Rosa. Nang tanungin kong ang paglutang niya sa Senado ay may kinalaman mo sa pagboto niya sa pagpapalit ng liderato ng Senado, sinabi ni De La Rosa na, "I am a senator of the Republic. Kung di ako papasok, hinahanap niyo, ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. This is the worst government. Hindi ako pinanganak dito para hindi makaboto. Yan ang purpose nila." Sambit pa ni De La Rosa na hindi mo na pumapasok sa Senado mula noong Nobyembre 2025 patapos na lumabas ang ulat na naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay umano ng kanyang papel sa drug war ng nagdaang administrasyon. Ayun po si Bato. At ewan kung may eksena, kung may drama sa pagsasara ng session today. Eh sigurado, abangan siya uli eh, di ba? Noong mga nagtangkang humarang sa kanya. Doon na lang siya magkakanlong sa Senado. Ano kaya mangyayari?

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Masakit ang ulo ko.
5: Create may work pa. I-Biogesic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects?
5: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Paalala sa lahat ng mga may sariling sasakyan, tiyaking maayos at walang problema ang inyong sasakyan. Mga bagay na dapat i-check bago bumiyahe. Tandaan ang blow baguettes, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, self. At kung magmamaneho ng gabi, gamitin ng wasto ang headlights at signal lights. Ingat po tayo lagi sa ating pagbiyahe.
7: DZXO
8: double one double eight.
7: Double one double eight.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaan galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Gandang morning! Araw po kayo ng Martes. Ngayon po ay petsa 12 sa buwan ng Mayo, Summer 2026. Magandang umaga. Welcome sa W1W8 sa amang inyong lingkod, John Jerry Guzman. Dito sa umagang pala, dun tulad. Kape na muna.

po ng umaga. Again. Araw po ng Tuesday, araw po ng Martes sa Pecha a 12. Ayan. Sa buwan ng Mayo, Summer 2026. Kumusta na? Kumusta na? Naka-move on na ba kayo sa sadyang makasaysayang araw kahapon, araw ng Monday, Mayo 11? Daming pangyayari, ano, kahapon, ano? Makasaysayang mga pangyayari sa bansa. Pero huwag na tayo makilawak sa mga usaping pampolitika. Tumutok na lang tayo sa ating mga pang-sariling gawain. Kumusta na ang ating mga negosyante, yung ating mga magang-magang, abalang-abala sa kanilang mga pwesto, yung ating mga tindera, morning, sa mga magang namamalengke, magang naninindan, magang nagluluto, o yung mga may-ari ng mga karinderya. Yan, mga bising-bisit. Mamaya, dyan ang kanilang mga suki. Sa lahat ng ating pong mga kamanggagawa, morning, gandang umaga. Tuloy-tuloy ang araw-araw na pang-magawain. Kayod pa rin. Aba, araw ng Martes, may rollback nga ba? Mukhang merong bawas presyo sa ating mga mamahaling mga oil petroleum products. Di ba? Araw ng Tuesday. Magkano ibababa? Aba, depende raw sa mga lugar. Depende sa mga areas. Pero mukhang big time rollback.

0: XO
1: doble 1
0: doble 8
1: DZXO
0: double 1 double 8
1: 1 double 8

0: Morning! Ano na? Lagay, lagay, lagay. Lagay ni Kaloy. Ano ba lagay ng bagyong Kaloy? Yan po yung bagyong nakapasok sa Philippine Area of Responsibility, pangatlong tropical depression this year na naitala sa ating bansa. So, ang tropical depression na si Kaloy, yan ang tinututuan po ngayon ng ating Weather Bureau po ng PAGASA. Pero ano sabi? Mukhang hindi na makapekto direkta sa ating, sa anumang bahagi ng ating bansa. Anyway, maalinsakan pa rin. Ayun, yun ang mabigat dun. Sa kabila ni Namibagyo, maalinsakan pa rin. Tropical Depression Kaloy, patuloy umano na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa karagatan ng ating bansa. Naasahan pa rin nahihina ang magiging low pressure area. Wala pala itatagal ito. Hihina po. Sa patalastas ngayon alas 5 ng madaling araw, Tropical Cyclone Bulletin, PAGASA ay nagsabi Kaloy, tinatayan na sa layong 530 kilometro sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. At ito ay taglay pa rin lakas ng hangin, 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso umabot sa 55 kilometro bawat oras. At ang PAGASA ay nagsabi na ang tropical depression ngayon ay kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. So, Kaloy, patuloy na kikilos pa hilagang kanluran sa susunod na 12 oras. At magiging, mananatili ito sa baybayin po ng bansa sa Philippine Sea so far. At malayo na ito ay tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayon po sa PAGASA. At mga baybayin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, hilagang Ilocos Sur, pati na sa lalawigan ng Aurora, Camarines Norte, Northern Samar, Eastern Samar, Surigao del Sur, at sa kanlurang bahagi ng Pangasinan at ang kanlurang seaboard ng Camarines Sur at hilagang bahagi ng eastern seaboards ng Quezon Province kasama na Polillo Island at ang Catanduanes at silangang seaboards naman ng Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Dinagat Island, Siargao, at pati na ang Grande Islands sa Davao Oriental ay makakaranas ng moderate ayun na pag-alon sa susunod na 24 oras. So walang epek, wa epek. PAGASA ay nagpayo sa ating mga gumagamit ang mga kababayan gumagamit ng motor bangka at kalintulad na maliliit na sasakyang bandagat, mag-ingat pa rin, ha? Take necessary precautions. So ayun po ang bagyong Kaloy, si paring Kaloy. Walang ganong epekto, ano? Oras natin ay 5:34 na ng umaga. Mamaya.
1: DZXO
2: 1188
1: DZXO 1188
0: para malaman natin ang mainit ng mga balita for today. Kabisado nyo na. Nanood na kayo buong maghapon kahapon ng mga pangyayari sa kamera. at sa Senado. Hanggang gabi, na-lockdown ang Senado.

naghahanda sa kanilang magang pagpasok. Lalo na doon sa mga tauhan ng pamahalaan na nasa 4-day work week ka ba, mas maaga kasi pasok nito mga ito, di ba? At kumusta na lagay ng panahon? Mukhang kahapon dito sa lalawigan ng Nueva Ecija na itala, pinakamataas na heat index, ha? Diyan sa lusod ng Palayan, na itala, 45.9 heat index. Kaya, konti na lang. 46 na. Grabe, no? Init, ano? Kahit patuloy po ang paalala pa rin sa ating mga kababayan na ganyang lagay ng panahon pa rin ang iiral sa kabila ng may bagyo. Sinasabi nga natin, napakalayo naman ng bagyo. Walang binanggit na mag-iepekto. Heat index 45.9 degrees centigrade kahapon sa Palayan City. So, ang temperaturang ito ay kabilang po sa danger o delikadong init na nararanasan ng isang lugar. Kaya dati mga babae pinag-iingat, uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated. Ngayon din ay umiwas sa direktang sikat ng araw. Magsuot din ng mga proteksyon upang makaiwas sa anumang dulot ng init ng panahon. Stay hydrated, yan po ang paalala. Sa mga light-colored na mga damit ay susuot, huwag yung mga dark na sadyang makapal pa kung minsan. So, sa ilan siglit ang ating pong mga headlines para sa ating balita pang 6 o'clock. Araw po na ito ng Martes, Mayo 11.

Magandang umaga. Narito na po ating mga headlines para sa ating balita pang 6 o'clock. Sa ating headlines, nagbotohan na VP Sara Duterte ini-impeach sa Kamara. Paano ba naging boto ng inyong mga kongresista? May mga nag-yes, may mga nag-no. Karapatan nila yan. Basta Duterte, nagpatawag ng rally sa Senado. Meron yata mga supporters sa mga Duterte ang naglamay na sa Senado at binantayan si Bato na nagkanlong na sa Senado dahil may arrest warrant mula sa ICC. Tito Soto kinudita ni Alan Cayetano. Bato de la Rosa may ICC warrant na. Nung una, ito si Sunny o dati Senador Antonio Strillanes ang nagsasabi at may hawak na kopya. Bandang huli, kinumpirma ng ICC. Cayetano, matibag kasado deal versus ICC arrest kay Bato de la Rosa. May usapan sila kung paano gagawin. Magkakasundo. Bagong minority itutulak impeachment court. Ay naman sa bagong minorya sa Senado. Kabilang si Tito Soto. Bato de la Rosa nagpasaklolo naman sa Supreme Court kontra ICC arrest warrant. Yan, biglang sulpot si Bato kahapon. Nung hindi pumapasok, hinahanap nyo. Nung papasok, haharangin nyo, sabi nga niya. Sa ating pa rin mga headlines, Peanut Gallery idiniin sa NBI ex-Kong Binuking. Mabanta si Jay Hero sa fake news. Yan po ating mga mainit na mga balita. Abangan ang ating mga balita pang 6 o'clock. Siyempre pa, lagay ng kinikilos.

0: Purihin ang Panginoon. Praise the Lord.
1: I'm Georgia Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX3 is like the sugar in my baking, making me sweet and extraordinary.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Meron na tayong 7 sandali malipas ang alas 6. Muling magandang umaga at mula sa silid pambalita ng Pilandi sa EXO. Narito na balita pang alas 6 na umaga.
3: Doble 1! Doble 8! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa ating ilang mga pangon ng balita sa umaga ito ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo, Summer 2026 sa ating mga balita. Bumoto na ang Kamara de Representante nitong Lunes upang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Matapos na 257 na kongresista ang pumabor sa report na House Committee on Justice para iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ang nakuhang boto ay lumagpas 106 na boto o 1/3 ng constitutional threshold na kinakailangan para ma-impeach ang isang public official at nalagpasan pa ang orihinal na 204 na kongresistang bumoto pabor naman sa Duterte impeachment noong 19th Congress. Bagamat ibinaba sa 215 ang official count dahil sa 25 kongresistang hindi umano nakapanumpa sa Secretary General ng Kamara. Sa plenary session ay nagbigay ng opening statement si Committee on Justice Chairperson Attorney Jervil Luestro ng Batangas kung saan ay nilahad niya ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kapag may mabibigat umano na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan tungkol sa katapatan ng SALN tungkol sa asal at umano'y pananalita ng isang pinuno, hindi maaaring manahimik ang Kamara, paglalahad ni Luestro. Hindi tayo maaring magbulag-bulagan, hindi tayo maaring matakot, hindi tayo maaring maging kasabwat ng katahimikan, dagdag pa nito. Sa panimula lamang, agad na kinwestiyon naman ni na Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta, BH Party List Representative Robert Nazal, Davao Congressman na Isidro Ungab at Batangas Congressman Leandro Leviste ang impeachment proceedings. Pero nanindigan si Luestro na pinaintulutan ang Justice Committee na magsagawa umano ng pagdinig kahit recess at may mag-issue ng subpoena sa mga testigo sa mga dokumento. Matapos umano ang mahabang interpellation ng mga kontra sa impeachment ay itinulak ni Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Congressman Lawrence Defensor ang nominal voting. Sa isinagwang botohan, umabot sa 257 ang pumabor na i-transmit ang Articles of Impeachment para formal na litisin si Duterte. Umabot naman sa 25 ang kontra, 9 naman ang nag-abstain. Binaliwala ng mga bumoto para sa impeachment ang banta naman ng PDP laban ang political party ng Vice Presidente kung hindi naman ang pahayag ng ilang religious group na hindi nila susuportahan ng mga mambabatas na tatakbo ng re-election sa 2028. Laban din ang articles of impeachment ang apat na kaso laban sa Vice Presidente tulad ng umano'y paglustay ng confidential fund, unexplained wealth, bribery, at grave threats sa mga top government officials. Kaugnay nito ay lumutang naman ang mga aligasyon ng umano'y gumagamit ng o ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng malaking insentibo upang makuha muna suporta ng mga mamabatas para sa impeachment ni Duterte. Ayon sa ulat, ang mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ay posible munong makatanggap ng hanggang 200 milyong pisong halaga ng infrastructure project at 20 milyong pisong cash incentive bawat isa. Samantala, inanyayahan naman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte lahat ng miyembro ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition, pati na rin ang iba pang grupo na mga individual na mapayapang magtipon sa Senado. Bilang pakikisa naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Layo naman ng pagtitipon na ipahayag ang kanilang suporta para sa kapayapaan, justisya, due process at bilang isang demokratikong institusyon. At hinimok din ni Baste Duterte ang mga lalahok na magdala ng kandila at sindihan para umuno sa kamayapaan at katarungan. Samantala, matapos ang ilang pagtatangka, nagtagumpay na ang grupo naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para mapatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. At sa pagbuwas ng sesyon ng Senado, kahapon araw na Lunes, Mayo 11, agad na isinulong ng grupo ni Cayetano ang kudita sa Senado sa tulong ng paglitaw muno ni Senador Ronald Bato de la Rosa na halos kalahating taon na nagtago dahil umano sa issue ng warrant of arrest na International Criminal Court o ICC. Sa isinagawang botohan, 13 senador ang bumoto kay Cayetano bilang bago Senate President habang siyam lang ang bumoto para naman kay Soto. Nag-abstain sina Senador Juan Miguel Subiri at Senador J.V. Ejercito. Ang mga bumoto para kay Cayetano ay ang kapatid na si Attorney Pia, si Loren Legarda, magkapatid na Mark at Camille Villar, Christopher Bongo, Robin Padilla, Jingo Estrada, Amy Marcos, Joel Villanueva, Francis Jesus Escudero at si De La Rosa. Sina Mark at Camille Villar, Loren Legarda, gayon din si Pia ay dating kakampi naman ni Soto. Ang mga sumuporta naman kay Soto ay sina Panfilo Lacson, Francis Kiko Pangilinan, Bam Aquino, magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, Sherwin Gatchalian at si Lito Lapid. Naluklok si Legarda bilang bagong Senate President pro tempore, kapalit naman ni Lacson. At naniniwala naman si Soto na malaki o ang posibilidad na may kinalaman ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa nangyari umanong kulita sa Senado kung saan ay napalitan siya ni Cayetano. Samantala, sa iba pang mga mainit na mga balita para sa ating balita pang alas 6, may ICC warrant of arrest na itong si Bato. May arrest warrant na ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon ito kay dati Senador Antonio Trillanes IV. Dumating si Trillanes sa Senado kahapon araw ng Lunes kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI para isagawa ang pag-aresto kay De La Rosa, subalit nakalusot pa rin ito sa plenaryo ng Senado at bumoto sa pagpapatalsik kay Soto bilang Senate President. Ito ang unang pagkakataon na pumasok sa Senado si De La Rosa. Mula noong Nobyembre 2025, sinabi ni Bato na sasamahan ko daw siya, ako daw ang mag-posas sa kanya, kaya't hinihintay ko siya. Iseserve na ang warrant of arrest. Titignan natin yung tapang SICC warrant ito. Ayon pa kay Trillanes. Nagkaroon naman ng kasunduan si Senate President Alan Peter Cayetano at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Kaugnay ng protective custody kay Senador Bato de la Rosa matapos manong kumpirmahin ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa senador. At kinilala ni Matibag ang desisyon ng Senado na ilagay sa protective custody ng kapulungan na ito si De La Rosa. Matapos noong pagkipag-usap kay Cayetano, sinabi ni Matibag na pansamantalang hindi aarestuhin si De La Rosa ngunit inaasahang tutungo ito sa kaukulang investigasyon. Ayon kay Matibag, makipag-unayan ang NBI sa ICC at sa International Criminal Police Organization o Interpol kaugnay ng kanilang kasunduan ni Cayetano. Bago mag-usap sila Cayetano at Matibag ay inilockdown ang buong compound ng Senado sa Pasay City kahapon araw na Lunes. Mataas muna ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa na mga tauhan ng NBI. Dumalo kasi si De La Rosa sa sesyon ng Senado makalipas ang anim na buwan ng pagtatago para suportahan naman ng mga kasamahan sa minority group na umunoy nagpatalsik kay Soto bilang Senate President. Dahil sa security lockdown ay naging maigpit ang pagpasok ng mga tao sa loob ng Senado kung saan ay maging si Matibag at mga miyembro umano ng media ay pansamantalang hindi pinapasok sa naturang compound. Sa atin naman balita sports, bukas Mayo 13, simula na ng quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup. At unang magtatagpo ang koponan ng NLEX at ang tropang TNT 5G. Isang panalo lang kailangan ng NLEX para patalsikin ang TNT sa main game sa kupaan naman ng Meralco at ng Magnolia. At twice to beat din ang Meralco. Isang panalo kailangan, talsik na rin ang Magnolia. Sa alagay na ba ng panahon, narito na report ng DOST Pag-asa.
4: Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 12, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan meron tayong dalawang minomonitor na low pressure area. Etong una na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung si dating Caloy. Kagabi, na alas 8 nalusaw or humina na nga itong si Caloy at naging isa na lamang low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 690 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Etong low pressure area na ito, hindi naman nagkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa at hindi na nga natin inaasahan na muli pang magde-develop into a tropical cyclone. Samantalang etong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 na madaling araw, huling namataan sa layong 1,680 kilometers east ng northeastern Mindanao. Etong isang low pressure area na ito, hindi rin natin inaasahan or napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo at hindi rin natin inaasahang papasok ng ating area of responsibility. Hindi rin natin inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila at sa buong Luzon ay inaasahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. So inaasahan pa nga rin natin yung mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Although generally in the next 3 to 5 days, patuloy pa rin nga itong fair weather condition na may chance na mga thunderstorms paghapon, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon by Saturday ay posibleng maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 27 to 35 degrees Celsius. 18 to 26 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 25 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi, at 23 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sinaasahan nga natin yung same weather at least in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Zamboanga ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman sa heat index kahapon, ang naitalang heat index sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius. Pinakamataas sa may Camiling Terlac na umabot ng 45 degrees Celsius. And then 44 degrees Celsius sa may Lawag City, sa may Ilocos Norte, sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan, Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan, at San Jose Occidental, Mindoro. Ngayong araw naman, tinataya ang 41 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. 45 degrees Celsius ang pinakamataas na tinataya ngayong araw sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa may Esyage, Isabela. 44 degrees Celsius din sa may Kasiguran Aurora, Camiling Terlac, San Jose Occidental Mindoro, Cuyop Palawan at sa may Borongan Eastern Samar. Para naman sa lagay ng karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:29 ng umaga at lulubog ng 6:16 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Ma'am Veronica, sa ngalan po ng ating naging tagapagulat mula sa DOST PAGASA. Sa mga inyong balita pang 6 a.m., ang inyong po naging tagapagbalita, John De Guzman.
3: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon! DZXO
5: Double One Double Eight.
3: DZXO
5: Double Uno
3: Double Ocho.
0: Oras ay meron na po tayong 25 sandali nakalipas ang alas 6 na ng umaga. Oras sa tita naman sa inyo ng Bay Jessic.
6: Masakit ang ulo ko.
7: Red, may work pa. I-Bay Jessic mo na yan.
6: Gamot agad? Baka may side effects.
7: Iba ang Bay Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
6: Aba, maingat nga.
7: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, magbayad Jessica Gard. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa by Jessica. Ingat. Hatid na rin ang Rexedal Forte.
8: It's me, your auntie!
9: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
8: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
9: Idol!
8: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Alagang yun nilabyan.
8: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis banat sa apat.

0: Kay may inibad bukas mga lawa, pasukan na naman. Kikita-kita naman kayo ng mga double cuts nyo. Oras natin ay alas 6:31 na. Yan ating oras sa tid naman sa inyo na by Jessica.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor-prescribed pa, Biogesic.
3: Inga. Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: Pahabol na balita, agad po nag-high ng urgent manifestation sa Supreme Court ang kampo ni Sen. Ronald Bato de la Rosa upang humiling ng immediate judicial protection kaugnay ng posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya. At ayon po sa mga abogado ni de la Rosa, may kasamang omnibus motion ang kanilang petisyon upang humingi ng gabay sa legal na epekto na naturang warrant pati na rin umano temporary restraining order TRO o writ of preliminary injunction para pigilan ang anumang pag-aresto o paglipat sa foreign tribunal nang walang pahintulot ng korte ng Pilipinas. Ito ay pinupunto ni Senate President Alan P. Cayetano sa kanilang pag-uusap ni NBI Director Melvin Matipag. At yan ay bilang pagpapalakas na rin umano ng ating sistema de gobyerno sa Pilipinas. Ang nais umano ng mga senador ay maiparating ito sa korte at hayaan ang korte ang siya magutos. Ha? At mukhang ito rin si NBI Director Matibag na isa rin abogado at sabi nga ni Cayetano, makikita natin at ito ay para sa ating sariling batas na rin ito. Mapapalakas natin ang ating sistema ng batas. Hindi lang dahil dito sa personalidad na ito na sangkot. Tingnan natin na dapat yung ganitong foreign tribunal, kailangan kilalanin din ang ating korte. Di ba? Parang ganyan eh. Gate pa ng kampo ni De La Rosa, dapat umanong kumilos agad ang Supreme Court upang maiwasan naman ang agarang pag-aresto. At binanggit ang karanasan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte bilang halimbawa umano ng mabilis na proseso ng paglipat sa foreign custody. Do kasi kay Digong wala eh. O hindi na dumaan ng korte, na lokal na korte. Parang yun ang sinasabi na panghimasok sa ating sistema. Sinabi pa ng kampo ni De La Rosa na may nakikita umanong coordinated enforcement strategy laban sa senador, kasunod umano ng bahay ng Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police, kaugnay ng mga investigasyon sa extrajudicial killings. Although itong mga personalidad na ito, matatandaan si Digong, noon pa ang sasabi niya, handa siya. Naharapin yung mga kaso na yan, di ba? Pati na si De La Rosa, handa siya. Haharapin niya. Pero ngayon, basta't kailangan na ikaw, medyo process naman. Korte naman na ikaw magsasabi. So, Kinumpirma ng ICC na may nilabas nga silang arrest warrant laban kay De La Rosa. Kaugnayan ang pagiging indirect co-perpetrator nito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa extrajudicial killing sa War on Drugs. Sa dokumento na may pecha Nobyembre 6, 2025, nakasaad na nakitaan umano ang nakitaan ng reasonable grounds ng ICC pre-trial chamber para paniwalaan na si De La Rosa ay umakto bilang indirect co-perpetrator ng mga insidente ng pagpaslang sa Pilipinas pagitan 2011 hanggang 2019 doon sa War on Drugs. Anyway, tignan natin kung ano mangyayari pa rin dito sa nais natin mangyari. Due process. So, kahapon talagang na ang isang kawawa, yung gwardiya sa Senado, nagulpi. Pinagbabawalan ang makapasok yung mga taga-NBI doon sa premises sa humantong sa muna'y lockdown doon po sa premises ng Senado. Magdabag na sinayas at muna yung mga sasakyan bago sila pinayagan makalabas. Mga ganun po ang nangyari. Mga pangyayari na hindi natin malaman kung lahat ay dahil doon sa impeachment pinag-ugatan. Kaya ang tanong ay nasa timing ba yung ginawang Senate coup? Tama ba yun? Kasi sabihin na naging matagumpay sila na kuha nila 13 votes para mapalitan yung pamunuan ng Senado. Kaya lang may nakaabang ang ICC arrest warrant. Di-minus na naman si De La Rosa. 12 na lang uli. Yung ilang basa na nasangkot, 2 or 3 yata rin sa mga bumaliktad, o sumama na yun sa minority. Kasama sa kaso. na nakaamba naman sa flood control scam. Pambihira. Kaya yun, ang ilang mga twists kung sakasakali na mangyayari, aabangan po natin.

Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi naalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadampo pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests, hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.

Limang sandali na lang, alas 7 na, sasa inyo na po ang Vanguard Balita. Wala na po tayong time na ibusin. At saka na po natin kasama sa technical side, Senor Boy P. Ito po ang yung call, Georgie Rizman, nagkakaroon sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyong sinikong pagsubaybay. Stay hydrated! Yan na naman po ang paalala sa atin, lahat. Sapagkat napudot. Mafatu. Hanggang sa araw po ng bukas, ito po ang inyong lingkod, Georgie Rizman. Nag-iwan na isang magandang umaga and Happy Tuesday!

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
0: DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

0: Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw ngayon ang Tuesday, ikalabing dalawa sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito ngayon ang ating mga headline. Vice President Sara Duterte na-impeach muli. Mas marami ang bumoto laban sa kanya kaysa dati. International Criminal Court o International Police Organization naglabas ng red notice laban kina Gerald Bantag, Rafael Dumblao III at Atong Ang. Kilalang kritiko na Executive Secretary Ralph Recto sinaway ng marami pang mga kongresista.
2: Iba pang ulo ng mga balita, Andes Hantavirus. Virus na kayang kumalat mula tao sa tao, pinag-aaralan ng mga doktor matapos ang deadly outbreak. Gulo sa Senado, may lockdown. Habulan, emosyonal na drama bukod pa sa palitan ng mga posisyon. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin paano napigilan ng mga miyembro ng Parliament ng England ang mga patayan sa plenaryo ng panahon na pwede pa silang magdala ng espada habang nakikipag-debate.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, sa botong 257 pabor, 25 tutol at 9 na abstain. Formal nang in-impeach muli ng House of Representatives of the Philippines si Vice President Sara Duterte na nagbukas sa posibilidad ng isang makasaysayang impeachment trial sa Senado. Kabilang sa mga paratang labang kay Duterte ang umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, hindi may paliwanag na yaman o unexplained wealth, ang pagbabanta umano laban sa buhay nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, mga aligasyon na rin na dati na niyang itinanggi. Si Sara Duterte ang kauna-unahang elected officials na dalawa ng beses na na-impeach sa kasaysayan.
2: Samantala, inihayag ni John Vic Remulla na naglabas na ang International Criminal Police Organization ng red notices laban kina dating Bucor Chief na si Gerald Bantag.

0: dating polis na si Rafael Tumlao III at gaming tycoon na si Charlie Ang. Ang red notice ay isang pandaigdigang alerto upang hanapin at pansamantalang arestuhin ang mga wanted na personalidad habang hinihintay ang extradition o iba pang legal na proseso. Ayon kay Remulla, nakapagkain na rin ng kahilingan para sa red notice laban kay dating party list congressman na si Zaldico, ngunit hindi pa ito naaprubahan ng Interpol. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang kalihim sa mabagal na operasyon ng Philippine National Police sa paghahanap ng mga pugante. Sa isang command conference, sinabi niyang pinagalitan niya mismo ang mga opisyal ng PNP dahil sa kabiguang mahanap at tatlong personalidad sa kabila ng malaking bilang ng kapulisan. Matatanda ang si Bantag ay nahaharap sa kasong kaugnay ng pagkamatay ni June Villamor sa loob ng Bilibid, habang si Dumlao naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo sa kaso ng kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik Ju.
1: Samantala, sa iba pang balita, dalawang leader pa ng kamarang dumipensa kay Executive Secretary Ralph Recto laban sa panawagang magbitiw na inilabas ni Dr. Tony Liachon. Ayon kay Deputy Majority Leader Sia Alonso Adjong, paulit-ulit lamang umano ang mga pahayag ni Liachon at mas mabuting tutukan ito ang kanyang mga pasyente kaysa makialam sa usaping pampolitika. Samantala, sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na hindi ekonomista si Liachon kaya dapat itong manatili sa mga isyong medical at ay pabaya ang usaping ekonomiya sa mga eksperto rito. Nakisali rin sa depensa si Deputy Speaker Janet Garin na nagsabi namang tila sirang plaka na umano si Liachon. Kinwestiyon din niya ang pagiging public health expert nito at sinabing wala naman umano itong masteral o doctorate sa public health. Binalikan din ni Garin ang usapin ng Dengbaksha cases at iginiit na na-dismiss ang mga kaso dahil mahina umano ang testimonya ni Liachon bilang expert witness. Inalala rin niya ang naging pahayag nito tungkol sa umano ay proseso ng autopsy na ayon sa kanya ay naging dahilan para questionin ang kredibilidad nito sa korte.
0: Samantala, pinag-aaralan ho ngayon ang kakaibang pagkalat ng Andes hantavirus ng mga doktor at ng mga health experts. Isang bihirang strain ho ito ng hantavirus na maaring maipasa mula tao sa tao. Karaniwang galing ang hantavirus sa daga, lalo na sa ihi, dumi o laway nito. Ngunit ang Andes strain ay naiiba dahil kaya nitong makahawa sa malapitang kontak ng tao. Muling nabuhay ang pangamba matapos magkaroon ng outbreak sa cruise ship na MV Hondius, kung saan 8 pasahero ang nagkasakit at 3 ang namatay. Pinaniniwala ang nagsimula ang virus sa South America bago kumalat habang nasa biyahe ang barko. Ayon sa mga doktor, pinagbasehan nila ang isang outbreak noong 2018 sa bayan ng Ipuyen sa Argentina, kung saan 34 na katao ang nahawa at 11 ang namatay. Natuklasan noon na pinakamalakas makahawa ang pasyente sa mismong araw na nilalagnat siya. Sa isang birthday party pa lamang, 5 tao agad ang nahawaan, kabilang ang ilan na sandaling nakasalamuha lamang ng pasyente. Sinabi ng mga eksperto na hindi ito tulad ng COVID-19 dahil mas limitado ang hawaan. Ngunit delikado pa rin dahil umaabot sa 40% o 40% ang fatality rate ng hantavirus. Mahaba rin ang incubation period dito, minsan 2 hanggang 6 na linggo, kaya mahirap matukoy agad kung sino ang exposed. Sa ngayon, nagpapatuloy ang contact tracing at genome sequencing, habang binabantayan ng WHO ang posibilidad ng mas malawak na outbreak.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sa bayang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nagkagulo at isinalalim sa lockdown ng Senado matapos ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. At ni Senador Ronald Bato de la Rosa na iniuglay sa umano'y arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court. Ayon sa mga ulat, bumalik sa Senado si De La Rosa matapos ang ilang buwang pagkawala sa gitna ng mga usap-usapan na posible siyang arestuhin dahil sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng Senado, nagkaroon umano ng habulan matapos subukan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation na lapitan si De La Rosa. Lumabas pa sa CCTV footage na tumatakbo ang senador sa hallway at hagdan habang hinahabol ng ilang lalaki na sinasabing mga ahente ng NBI. Dahil sa insidente, agad nagpatupad ng lockdown ng Senado. Inutos din ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano ang imbestigasyon at ipinatawag ang mga sangkot sa tensyon. Kalaunan, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado matapos ang musyon ni Senador Rodante Marculeta. Habang tumitindi ang drama sa Senado, nagpakita naman si dating Senador Antonio Trillanes IV at sinabing hawak niya ang kopya ng umano'y ICC arrest warrant laban kay De La Rosa.
0: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin paano na patayan sa o magpatayan sa plenaryo noong panahon pwede pa silang magdala ng espada habang nakikipagdebate. Alam niyo ba sa gitna ng mainit at tensyon sa Senado kahapon kung saan nagkasagutan at nagkainitan umano ang kampo ni Senator Ronald De La Rosa at isang grupo ng mga tauhan ng NBI, muling nabuhay ang tanong kung paano ba pinipigilan ng mga parlamento ang pisikal na sagupaan ng mga opisyal ng gobyerno. Sa House of Commons sa United Kingdom, may makasaysayang detalye na tila galing sa panahon ng espada. May 20 linya sa sahig ng kanilang plenaryo na tinatawag na sword lines. Ayon sa tradisyon, inilagay ito noong panahong pwedeng may dalang espada ang mga miyembro ng parliament. Ang idea, kailangan may sapat na pagitan kasing layo ng 2 espada para kung sakaling umirit ang ulo ng mga mambabatas, hindi sila agad magkakabugbugan o magtatagisan ng sandata sa loob ng bulwagan. Ngayon, wala ng espada sa modernong parliament at simboliko na lamang ang mga linya bilang paalala ng disiplina at paggalang sa debate. Kung ikukumpara sa nangyari sa Senado kahapon, malinaw ang aral. Kahit gaano kainit ang issue at gaano kabigat ang akusasyon, ang institusyon ay nakasalalay sa pagpigil, hindi sa init ng sagupaan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: At ganoon lang kabilis magpalitan ng leadership sa Senado, Rico, dyan, ano? Parang
0: masyado mabilis, ano?
1: Oo, ganoon lang kabilis. At ganoon din kabilis magbotohan sa House of Representatives. So parang magkakaugnay ang mga yan, eh, no? Bagaman at sinasabi nung bagong pamunuan ng Senado na yung leadership change ay walang kinalaman sa impeachment, eh bahala nang mag-isip ang may isip, makinig ang may pandinig. At yan po ang kalipunan.
0: Sabi nga nila, Arman, sa dinami-dami po unang krisis at iniisip ng mga Pilipino, dumagdag pa raw itong mga to. So, alamin nun natin ang mga susunod na kabanata sa mga darating na mga araw.
1: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs. Muli po mula sa Kabanatuan City, ako si Arman Galang.
0: At kasama naman po sa ating production si Jerwin Palmeda, abangan nyo rin po ang mga programa sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol. Samantala sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, maghahatid po ng saya at musika sa inyo kasama si DJ Ryan para sa Morning Big Sound. Maghahatid din po naman ng napakasayang almusal kasama si DJ Piolo at si DJ Karen sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City Isabela. At samahan po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan.
1: Kasama pa rin natin sa production si Ruel Ragasa. Muli, Arman Galang po.
0: At syempre, ako mula naman po sa Baguio City. Ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. at magandang umaga, Pilipinas!

0: XO
1: doble 1
0: doble 8.
2: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan po pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin ha. Ang yaman. May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan kapag may inirekomendang gamot sa butika, ang tanongin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.